0: no because it's the strength o ka say
1: na wo to pampa
0: na wo dia wo to pampa
1: na wo gu wa ho ofa hu fin
0: na se me aba wo gu wa ho ofa hu
1: na wo ba wanam ma obi ala sene
0: na wo eh wo ba wanam ma obi ala sene
1: na do
0: sister wo dwuma wo ye wo ba wanam ya ofa ya say eja ya do koku bebe yakubu mahamed when you need to chia babo ne se uba wa ne mu ma obi a waye de
1: o sene na ma oje mama ne do so
0: na wa mama na do bompi resource we say that's way po wo je jo ma so o mama ma so ma ye da jaman etia de tu mi bia ba fi ho akopo no etu eti wuni abushia ne finfini nyina
1: verse 3 to 5
0: adu wa ko jina city hotel ho na kipak sanso ye black na ni bakso sanse t-shirt black na sister ye tumi abie ka tumi wei na odi ni tira wuram na mpo adwen po ma wotrim se ka me kom se adwen po se de no so me koma e de na meye sai ti dia wei anko de betra wurade mu anka ye ko che mba ye ho fe ka ne nam nim se kom se adwen po se de no so me koma ɛdeɛ na mɛyɛ saa gyidi awei anka ɔde bɛtera awurade mu anka ɛyɛ kɔhwɛ mba a yɛho ɔfɛ ka ne nam nim sɛ ɛyi hɔ no yɛfɛ ne sɛn adum hɔ no atutufoɔ maa no na mepirikyi wɔ fa sɛ fam wobɛkɔ no da fosmuti ɛti no mefirɛdfao as well as si so ni ye prichi na nkofu owura ho da corona ba ko from sesofo atutu fo ba wa so mse pa sesofo ya me form nkochire afa mi duro na ba ko sesofo na mu tie ni prichi wo for sesofo no oni o na ba ko na flower ke eh sewa e ho na mu se sa asante fo ma nyina awum sewa yesofo ni o yesofo na ba yesofo na ba me ko sa o pa e wa ni so fo ba ibe e ma na mi ni mi se ko nku sa ma do en fante fo ma do so a chi fo ma do so kro bo fo ma ni de sa mo ni ma mpa nfo no bebere kura ko onkrom na o mo je a chire ni de ma sante fo ma so o mo hwe a chire Ezekiel 23 verse 20 to 21 say
1: na ni bere na ba da efu no
0: dio was ni bere pa
1: ele ma de hu
0: ye na kura won ka fa mema na na won ba wale o tumi tra be ma ba ko ho ne kuru tu ya we

dakro pɛ wrade wo pɛ wo akoma mu na me fa Solomon keka no ma gbo ma no wuse no da bi o ma na no wose wrade nyansa ne nimdie ene nche na no eti Solomon surprise we yakopon wose mo wan bi se sika bi sa hunyade ya mi se japade na wan bi se watamfo krasa me fa watamfo shawle nsanti me awrade me shira wo na wo bone ne wo mumu ye mpo me awrade me ntro ka e mi ma me ka eti Solomon se japade na wan bi se watamfo krasa me fa watamfo shawle nsanti me awrade me shira wo na wo bone ne wo mumu ye mpo me awrade me ntro ka e mi ma me ka eti Solomon say Awurade die my life for man am an eye dia wope do kwa Christians too na Solomon say won oka sa tena se papa na koma mu se obedi nkwase asem na wa hwe de ebe ye amanipa wo sasase we so di wose na ni ji ya mo ka kire ni ji se waboda mo wose wosre ya we sa wosre ya sadi na wo ye wose afa wa tena se no papa na koma mu se wo de nsa be hwe no honam na wa hwe de ye wo ensham ni wanya bi aka ka kire wo wose na me Solomon me de nsa me hwe me honam na fe me tena hwe me sa me plan me hwe me de maasa no so bɛhyɛ me honam na manya bi matwerɛ m ato wa ma wiefo no na Solomon sɛ maa no mefa no maako kɔ Christiate 725 a wɔso mefa no maako Solomon fa maa maako 700 ahemfo ma na ɛmplafoɔ 300 ɔne yɛfrɛ no 1000 o ɛnya lɛ skora du na Solomon sɛ wɔtena sɛ ɔbɔɔ pɔ no nyinaa no na ɔhwɛ deɛ ɔyɛyɛ nyina no Christiate 214 wɔse na sɛ mehu sɛ bibi pɛ bi nim hɔ ma wonipa wɔ wiase sɛ onipa bɛdidi na ɔbɛnom na wɔpɛ bibi pa ɛde ama ne kra ɔwɔ sɛ wɔto n'ani hyɛ n'akyi na wɔhwɛ agyapadeɛ ne ahonyadeɛ ne sika bebre a wɔnyaayɛ na ɔtena sɛ bisaa no wo sɛ sɛ me Solomon mene hɔ a deɛ ɔbɛdi ma deɛ no ɛdeɛ na wɔbɛyɛ afa ɛnanom sɛ menom yɛ no na awurade busa yɛn sɛ deɛ ne yɛpaa

trillion. Now, the point is difficult. Matthew says that the treasure. Me no me alone show show wasura yini ene ne tene ne no first. Here na open first. And then, but was a so pa e hu nyango but am. Na na ne kroro ya ba we bi shina. And we no one first to get job and get time. And ya so for play your show ba wa me pa. Me na yes the flat need ka. Mo ba ti ba ma. Awade mama be bi a pot dam. Mama be da sai. Awade e. Ade kroro say show ba. Obadi pa bia before. Na e. E ma se ma ma nya. Me ma se ma nya. Awade e wo so le buy wadju e nya me show. School bi na wo kwa che so. E ma kere nya jo. E ma bla na nya jo ko ja ko mo. Oyire ko jale no wo ba susu hwe no. Na wa komba ko di oyire se ma. Badi do ko no kwa. Aw eh so bi wa awade e mo problem a. Na problem ne so si na obi o wo sika se mo problem. Awade e problem obi wure fi ni di. Fana no jira ho sey. Ko wa jo hokosha wadi e problem. Mi su obi problem o wa lo wadi e mo ke mo ano. O ka chiro e beto ke

0: maame no mantia
1: o awra wo sem
0: sofo kura tum katra se wo maame na ye wo
1: ye wo
0: wo papa na ye wo
1: confusion kase papa
0: na sofo ka create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo penipa nim enimnyam
1: sa
0: na yenka wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi na nu eti sofo de be firi wo nu mu baba no se wo ko first corinthians 14 3 o se de o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimba
1: sa
0: enti uyo difo anase wo ye sofo a de be firi wo nu mu baba no o se ye de be man koso wo ade mpuntuo bebre nimba na mo manya de a be create confusion ato abusuam
1: davida
0: no ka chire obi se ne maame de ne papa ne kwasia no so onim ne wakotwe sikan ebi bodi maame aba e ya no hosham
1: bonus to throw
0: na babo so said ye nam ne so masenti dia beba no matu 28 awrade ka se monko keke shempa na de obegye di momo na shu wankase ye ko create confusion to abusuam
1: davida
0: na ye maye maame no murwa ne ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya masese ne bakura fra brochire ba ontimi enkosra ne maame na wa ma ne yire shia no akra omo kope hotel biada na ne yire no so ye ne de se ni kuna ba no wankosra ne maame because akoso fo bi odi fo bi o am waka chire ne se ne maame ne ne papa ye di ade ene ye no etiso onim na obesire ko na busia fie mu a won be kunu
1: awra hosem
0: na twaso ho na mane proverbs 23:22 wase sei
1: ti waja
0: oti wase ti waja
1: onna wo
0: oba wo
1: na
0: wona nso
1: oba brewa
0: so oba brewa
1: muna nim ti
0: eh lord jesus 25 wase sei
1: ma waja na wona enenye
0: ti bible sei akora ma waja na wona nenye di ade
1: enye
0: ma brother uto semla koma o papa dwale ye vie sen ni
1: eh
0: o papa lanchu o papa to o papa blo o mama ya bre
1: edu
0: ba bi o papa no ye be ma no tum de ne she wachi na wo de o mama no tum asia bomu wo do ko di sifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe dia ne mama ye ba yi semla kura wo nto bi ma ne mama da
1: davida
0: wo sho mama ne o papa na wo sham ne sei wa sa di sikani ya mazem chalo to rin sa bibi contract stadium din semhu na urade wa edi na made seven nwa me se urade ma wunyi me yesa o maame no papa
1: eh
0: na o maame yesa wo na o hunchire o chese de o maame no papa hunchire wo no na ho na abawu se we nu edia pa o ntia ba pa da
1: de egu no
0: 25 ne sesey
1: ma waja no na nyi
0: nnye nnya ma waja no na ni una wo ma ninya de ade
1: enye
0: uto se mra koma papa dwale ye o ma no papa nfie se ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: davida
0: wako shatema wako shankrain o wa brochire shika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa nfie se ni bible say ma waja no na wo ma ni nya di ade
1: enye
0: because bible say oba kwasia ma na jawro ho
1: sa
0: oba nyansafo ma na jani ji
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: media be bompa esha ke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week nonko koko nya no nonko toilet so na o chim na se toilet ni bia wa we say yes sha na ye ma me no mo ble papa
1: bebre
0: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba bi fuo num na wo say ato aso aba fufurum na dura so ma fuo num my brother wo sha no hwe ni yi eti hwe yesu kristo kora ba wi asem sha sem we want to anjiro
1: davida
0: na moses nso awade ne mra di kan share ne nsa no moses nso awade anto anjiro
1: eti
0: yesu kristo na nka sene no matthew 19:19
1: mesie
0: ti wo sampa na wo ya blanche ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi anu mra sha wo tie me ne wo ka mo edwomo abonte so me sik cassette we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ubetobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busani pa koro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wachi matthew 19 verse 19 twasham kashe
1: di wo jana unani
0: eti na yesu kristo na kasana ni mu ana yesu kashe 5:16 ni mami
1: sisi no se dan kwa
0: asi dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi baba so ese ni se
0: no bi baba yesu we be ka kire ni
1: se
0: o je kire fo e
1: ana baba na menye
0: ade baba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: no se ni se
0: ana yesu ka ase
1: ade no papa ho ase
0: ade na obu sha me papa ho ase
1: ba ko pe no ye
0: ade we nkwa na ye
1: na so pe so konkwa mu
0: na yesu ka ase so pe so konkwa mu ana o ka ase di mransham ni no so
1: o se ni se
0: ana ni pa ni hu mransham no no se ni se
1: de wa yefa
0: yesu mransham no do so
1: ana yesu se ni se
0: emu de wa hin ana yesu ka ase
1: de se
0: de emra shavuna ese
1: eniewu
0: eniewu
1: seya wade
0: seya wade
1: mokro no
0: emokro no
1: yeda sikrumu
0: inya da sikrumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mame
1: pa amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja homeda no homeda no so na wade ka san ko bi kura to anke nsi na bo ne ade enku no na su yesu kristo abre so na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho minia se ne se wu wade pa ande ahobrase a bomo de pass obi fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo hwase no ko animu papa papa papa omo omo bre wo mo hwase no ko shade e Ephesians chapter 6 verse 1
1: I use 14 sian chem
0: minia ko so e
1: ema
0: o se o se bible no se ma
1: mu ntie ma wo fwase
0: urade mu ntie ma wo fwase mu urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible se bo shem keshe ma o yakopo pa ko se di waja no na ni
1: na we ni mransama
0: na bible se ye ni mransama
1: di kan ya
0: eh Exodus 20:12 ho na urade be se ho to aso wai
1: yeni mlasamwa
0: osi na yeni mlasamwa
1: edikanya
0: edikanya
1: bose wo mu
0: bose ya diade
1: ewo mu
0: bose wo mu ni se wo be nyina che
1: na wie wiye
0: oba wie wiye
1: awo na warasa
0: oh lord jesus so pese wo taw 728 years no
1: a
0: mi ni abuade e bro mase wo soro dodo wo se yeni mlasamwa edikanya
1: bose wo mu na wie wiye
0: na eba wie wiye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mratia de maba wa enwie wo mu ye nyina muade
1: na wo na wale sase
0: na enwo ansha no wotu nyet enyina che na wo kokono church chapter 3 verse 20 abratia wutie sam no na wo trotro quotation shi no bo made se wo besua bible no na se wo na wo muade wo fiase abuade
1: sa
0: wase se Corinthians 3 no 20 no wase
1: ema
0: o se ma
1: wutie ma wo fase ma
0: bible no se wutie mo ma wo fase
1: ade
0: nyina ho
1: na wo na so urade
0: ani bible se emra se me so urade ani ne se ubedi waja ne honani
1: ei
0: ubebu panini
1: imudo
0: praise God
1: hallelujah
0: 1 Peter chapter 5 verse 5
1: 1 Peter
0: chapter 5 verse 5 what she say
1: emo fra ho brase e
0: nti bible no tretie asleti fi asem o se mo fra ho brase e
1: mo fra ho brase e
0: aha
1: sala na mo fra so
0: nti bible no se sadie kasa nkyere mo se sala mo mo fra so
1: mo mo shepani fo
0: ase hey ena gana fo mpa la se wo mo de yem fa ho shepani na se da
1: da bi da
0: wa so na dwobo wonya 16 years ya no wo tuba
1: eh
0: wo tuti se gele a ye din suo gusu no
1: kene nyina
0: afa no wa change ni din no
1: yes
0: kwasi men no wa to atwene
1: ompa bio
0: akwasi bua che na da bi
1: da bi
0: afa ye frena muchi wato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bonsam nana
1: yes
0: jo tapoli
1: eh
0: na wo jimi ba hey ke kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra if you say akwasi ba mon kan chese akra no yale oso maso de no lie
1: no lie hey
0: adi no lie
1: onya de for
0: the first Peter 5:5 for say
1: e mo fra ho brase
0: o si mo fra ho brase e
1: na mo fra so
0: ni so ya bo fra na wu ade ni ho brase a ene tie nsam ye ba won che ba o si sa na mo fra so
1: mo ba mo hye pani fo ase e
0: mo ba mo hye pani na se
1: na mo nyina mo fra ho brase
0: e praise God
1: hallelujah
0: ho brase e ntumo
1: yes
0: eh wo sha akura bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kuro bi a bo discipline ye adwuma no e kuro ni ntumpon da
1: da bi da
0: e kuro bi a na bo koma obu anya adwuma wo mu no e kuro ni ntumpon da
1: da bi da
0: ura from wa na omo park afu
1: yes
0: e kuro ni le toilet school dine su nyina pa because obu ani ani di ani mti wa hinu bo da ura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi ura krom na se kuro no emu ma tie ne maba wa muade a na mpanfu a wo krom onzu muya ho a mi ura kuro no ma wo se sa kuro wo musu ba wo mu ni
1: yes
0: o se sa na mo franso mo fa mo hye panyi na hye
1: na mo fra ho brase e
0: fra ho brase a ho brase e ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: o mo mo blo mo ho ase no mo ko ani mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni a hanta ni jeye ni akesesem no ene me wade ma na butaneza wingula
1: hey
0: eni e tre mi nton
1: 7 years
0: wingula 7 years media to aso e
1: o se mo nyina mo fra ho brase
0: o se mo nyina mo fra ho brase e
1: mo so mo ho mo ho
0: na ba so mo ho mo ho
1: Every say,
0: every say.
1: Oya kupo si hanta ko kwa.
0: Yo, oya hanta ino. Oja na nu msa ame. Ope na me.
1: Hey,
0: sha.
1: Unte menka.
0: Umu mi jamu kwa abe feli. Unte menka. Every fanu mi na we. Na every fasi gana kuta ni sam tese diari.
1: Kusia.
0: Kwa mi kwa ni namure sha no haba. Kwa mi kuma ba wase. Nyangu kupo ni pia ni baby ya.
1: Hey,
0: nyangu kupo ya kan kan.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wale abalanti. Uno peja. Kwa mi kuma ma kwa mi kuma jani free gana. Every fa. Satan kwa yesi 23 years kwa na unchai. Bam, weni bandi pe.
1: Monsomo homo.
0: Bam, monsomo homo.
1: Efise.
0: Efise.
1: Unyanta fokwa.
0: Unyanta ibiya. Unkumi. We so kwani ma na urade so kwani.
1: Yes.
0: Because bibi kura ma wo mpo na hwehwehwe.
1: Sisi amponi.
0: Na se urade ma wo kwa wani ma.
1: Enye
0: eti o si obi ade kwani. Na obi o bra no ho ase no. Urade be sada no ko bo. Be se bra ho ase. Ye ko sha sembo problem ti for.
1: Se no nipa.
0: Ba bro se.

0: abania nimtwa
1: amanyansa
0: to aso
1: na abofra wato no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: ogune nanim asa
0: nkwara no bo bia yato wo sraha
1: pahwi
0: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ne ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwase na gu anim ase bata ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba wa mane ni ni agro na kra no obeji na tema ya diade agu na ni mashin wa ma miura ho ama o papa papa papa wa ma miura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sraha no
1: o ma ni na
0: enim gua ya diade
1: gua
0: se o so uto akra sa na wa ntete no a wo ni wadamfo nam e na wa ka kire wo wadamfo no se wo ye kwase a afi na wo na wo jina we wani ma twashi asa o ko bo ba no asa wa fele shege urade din
1: be
0: 17 ne se sei
1: mo ba
0: e ba sei ne se no
1: na
0: wa ma wa home na wa ma wa ade ade wa ma wa mo hwe wa mo ma mo ko sku wan kese no ene ya besi fie atoka sama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wa mo ma wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nko wa ma mo hwe wa mo ma no wa mo nyi ni nche hallelujah o sha kura na kura de se o be hwe ne na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no awurade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala me sofa odo nya obema ho oni bi obeden etu ye ba taya utie na sa saya bjima pa pa pa pa pa kwala na wura ma wonti ano waso enya wuku enya
1: watenetena
0: oba
1: wa home
0: na wa ma wa ade ade
1: wa
0: home
1: na wa
0: ma won no ade nika proper 13 2013 to 14
1: wase
0: aha
1: atenaten kam
0: ba atenaten kam ya bof
1: na odi abahwe no
0: na odi abahwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so odi abahwe no
0: na odi abahwe na
1: obaje ne kra frasama
0: obaje ne kra ade ade
1: frasama
0: frasama ndo hallelujah
1: amen
0: solomon david ibewu no friend ba solomon no otu ne for chronicles wo
2: utie
0: wase me ba meko sura urade unyankopon hwe na kwaso ye na ntia urade akwam ne urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan san ena ye bie ya no etu ya ba fo se ye ba ensuro nyankopon hallelujah
1: amen emfa
0: tena tene nkame abofra bible say emfa tena tene nkame abofra na wo de aba hwe na ene international school bebre ye yi e ma afirim
1: ye ja bo
0: hallelujah because teacher ni no kwhe akora no a de ma me ne papa ne baba be ye no e ti akwara ne sey a ene wa ne se wo sey wo school e kwara ne so omo mle bebre omo di ni wo school mo e ti se teacher ni na ntia wo ba no a na che se no anu no e ti wo se akora ye to ne sraha no
1: ogun o ma me ni mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo se na se wo de aba hwe no
0: a bible so de aba hwe na
1: ongu
0: ongu
1: wo de aba hwe no a
0: wo de aba hwe na na ene wa nsa na wo ji akora ne kra fira samando ene aba ta bebre nhwi ye manti ye manu bebre anu mwi ebinu makọ ya akọnyisafu awu ebi abọkọrọ no ya chi won ya ku won ebi the prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo se meba se wakoma hunu nyansa
0: o se meba se wakoma hunu nyansa
1: makoma beto me ye
0: makoma beto me ye
1: yela nso mebi
0: ah ani ba ji
1: wo ho besa pe
0: me ho besa pe me
1: se ka de tene
0: se oba pa ejina ku pa jani no wo kenya nkopo asem
1: sa
0: oba de sai eye ambi no na wota hallelujah ma mi bigabo bo sansia ma wo won no akemumye no kura te se akemed ibi wo me wo nkan jai me eti menya be me bia ma na ntre me ba no sabra no so me ma no wo ma enya na ene tete because be ma si network sa wa de nya so mutumu ya de kema me pa
1: amen
0: because this is 21 enya e ma adwuma o
1: da bi
0: e ma adwuma ya o e ma o ade ma ma adwuma eti to aso
1: verse 24 no
0: aha
1: Awusie na wotini ni
0: Bible say awusie ana wotini na jaba
1: na de owunya nsa no
0: Bible say wala osafo na ni ji no ho
1: ma waja no na
0: eyi Bible say enti ma waja no wona ni nye
1: ma de owo no ni awusie
0: hallelujah
1: amen
0: ana no hwe Proverbs chapter 23 no ama de akai no Proverbs 13:24 wakai ho Proverbs chapter 13 verse 24 Proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wase de okra na ba no
0: bible say obi okra na ba
1: no otane ne ba
0: ye ka say okra ba obi a won fa okra aba enye de ade
1: entia okra
0: entia okra wo okra no tembi okra ba no hallelujah
1: amen
0: won hwe wo ma won tire ne wo ma wase de okra na ba no otane
1: otane ne ba
0: otane okra no won no no hallelujah
1: amen
0: say won tia okra na no nchere che wo do
2: bro ase ehye de odie dwuma ma wo blɛ ho ase ehye de awote.

0: si daa
1: yetumi cha na take away na shot na fa kan nam no mot
2: ani cook
1: eno ano no nka cook po na akwasha ni minim eya na de asoro kwa yi a ye wo ma ye ma omo mot
2: ani take away
1: ni ay
2: mi na cook
1: eya de duri eso aye na cook akoko bi ede ma me ne kase
0: aso yale
1: ishake ura de
2: seria seria
1: ya ni asem we shenu mu na we ja asole no
0: mi si obi o
1: sister adan otu ma asem.

0: na wohyia 22 24 years pa akwa abɛ ma bi pa na wohwɛ ni ti ni ni nika ne ne ballet ne ho nyina bɔ sɛ wo bewu wanam nyina sɛ comedy no waye ta na na ya se flat na boxer short a fibia abrantie ayegu abontene a na hwɛ ne yabia ya panyiri etu ne fu a wo so dog no
1: no lie
0: na dog no wo ti ase
1: kramae no
0: papa pan mu no otu ufu na on dog no so ko school ye ka se dog a dog etin kwala de bebre din no me na nam wiase etu okuta pen ye de ye twro blackboard no so a ne ye de mass mane se onwake a se osi hu ani no wetiti ni trim no wetiti benkum no titi ni mfa na twi nyina sei wati wo nyina na dwene ye ne game jade english man se wo wo kia no si ho osi ho te se ayi ye ba ne sai aponchi a ye twetwe akokwa na ma si nanim esuko game na suko he ne sa me yenu ne kuta die na pepe pre pre no ye christian na wo na do no dia fa ha wo yi we messi afa ha no do we afa ha what you should ye he jenye se ne se wo muo dia abrantie ababa wo he so pe se wo hu na dia pa na SSS na wo kro se SHSU se die yo machine ya high pony ani anke machine ya load ya anke be free kro yi mo high pony na mo low ya junior high junior a high san ka ho minim ni pa kro ko fa sa bro fo no ba ye se adie bi ye junior ne ye sa wa ne high nti nkwala na ye nketen so mo o wo high ye de work man na so si hu akora ketu JSS ni akora wo da ten one last person asa utu gate nima obi anwura mu meda bio tienie pa Proverbs chapter 1 verse 8 mebusem etire ba ko ne yim wotwe wose
1: meba
0: wose meba
1: tie wagya nkyerekyere
0: tie wagya nkyerekyere
1: na empu na mla
0: na empu na me wagya nkyerekyere
1: mola empu
0: na budi yare
1: mola na ye otu mo nyama botiri
0: cheke urade o ma kwu suku ro ta sa ju ho nyina na ma mi sa nyina na ma pro na mbro ende su u ba adisha aye u ba no fa bu wi ayo sho hu ye sho su su ade e kwala money egusku mu amfa ho mo o ma mi odo o fa ni adam fofuo egusku no hall ni etna light yase ebuku ni yesu ade e no na wa huru first wall Chelsea ni Barcelona not yase uya wa se huru first wall aba wa fa nwira mu wa ba bia ye to first wall ni duro e kwai kakra na ka ho na ye nwira no ye to first wall no e mlatie ya fa wa me ho aye kine na e sna plan o se tie wagya
1: ti wagya nkyerekyere

0: pe ose akwe ya me ya mo wapa ne wotam ne nu afura wa yo bubu afo nkonye sika lada look at blacks
1: yes maybe before
0: bro ne ba na betumi aka che se ne ma me na ye no
1: bo awu nfini
0: hallelujah
1: amen
0: na broni e ya die bi na se enkoye ya na waka kire broni ni se hunhun mu wiase ewurade kasa kire wo se yetuetue broni ni nsem obe power sim kra obe kase ya fa nko sakates nko hwehwe wa dwini
1: mi how
0: africa sitem bia and ada hwe uko genesis 27:1-2 one down kind.
2: Genesis chapter 27 verse number 1 down. It fears must say Jacob G Isaac in Shira. Na Isaac bo akokra na nani so ye.
0: Na me so ye no kusukusu.
2: Na onhu ade ye. O ma wo fra ne ba panyi Isaac ka kire.
0: Isaac ka kire ne se.
2: Me ba.
0: Me ba.
2: Na o je so. Se hwe mie.
0: Mi die.
2: Na o se. Eja ma ba akokra.
0: Eja ma ba akokra.
2: Na menim me
0: muda.
2: Afei.
0: Afei.
2: Fa wa she die fa wa ha die ko jan kotokuo ne we jan ko nwiram ko pe ha na mbre mi na no a akono die
0: na ne ma mi
2: se die me pe
0: friend ba no
2: na mi ni
0: na mi ni
2: na me kra insa o ansa na mewu
0: aha
2: ebra Isaac
0: sa
2: kire ne ba iso no
0: aha
2: Rebecca ti
0: hallelujah
2: amen
0: aw say blacks no ye peni pa kokko inti na ese ne ba na ko ye kokko wo mu no no pe na sam
1: sa sa
0: Ose instant girl na dey
1: amen
0: e natural bi bia wa bible mu
1: sure
0: na ebra azika ka akira de ba no na
2: Rebecca ti
0: Rebecca ne maami no
2: ti
0: tuntum no ti e do ya dey
2: na isoko na isoko nwure mi sa orekoku nam aba
0: aha
2: na Rebecca ka akira
0: na ne maami no bibini no ne maami no frɛ no
2: ne ba Jacob say
0: hello ka kire ne say
2: hwe me ti say we jare kasa kire wo nua iso say ko pe ha na mbre me na no amako ne duane na mini na minhira wo
0: yadi
2: enim ansa na mewu na
0: afei
2: me ba
0: tie me ne
2: say de mere sha wo yi
0: odi nkontompo be wura kura nu wadi na da be wura kura nu
1: sa
0: wadi ani bre e be wura kura nu eno na africans yeye Yesu ni e ban. Isa ke urade.
1: Amen.
0: Eti, aw say, e wo e dasu wo hone.
1: Dasu wo.
0: She we school fees. Now the ma wo yere. So am fama wo ba. On kan kire no say o papa na di sika no ma no da.
1: On kan.
0: Hwe. Ye wo ma me fu a wo mo frɛ wo mo mako she jale. Mo papa wan hwe mu. Mo papa sei. Mo papa sei nti bibi ni bia ye ya. Oto wo che ne ntuma ne chao chao ma ne papa. Sifia ma ne maami. Shawari ja ye ba.
1: Maami ni fie.
0: Isa gen urade.
1: Amen.
0: Because ye poison ye ma. Ye poison ye ma. Enu bi nana.
1: Rebecca.
0: E ye shua. E ye moja. Ena akura ne ka asai.
2: Na asai. Komu akua ni mu kwa kire mre kire ma. Pam yoni bremi na memfa menya akono duane memma waja said ye ope na fa koma waja na oni
0: no oni
2: na onhyira wansa na wawu na Jacob ka kire
0: e na kura na mu nya nsa na o ka kire ne na se
2: hwe
0: hwe
2: menya iso wo
0: ne hu ye
2: nwi nwi
0: me de
2: mu ya tuntun
0: wo ya turum
2: bi a meja beka
0: me se said africa said the radical boy e no
1: hwe
0: se racism eba na broni ka kire wo se wo ye black monkey a oso ka kire so no se white pork white pork
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: broni se preko ena bibini so se black monkey adoy tuntun na adoy ohrani kwadu ba preko odidi fom didi nwilem hwe plako ni suni ne ban ana ya me ya se bibini bu oha ya ka kye se oyɛ black monkey
2: na ya
0: hwe uso ka kye broni ni se ɔno so ye ɔno so ye white pork na ya hwe plako ni black monkey dia no ho wan faso
1: sa
0: plako wo so ikodu mu se wodi a wodi ha hai ne ne aduane ne nyina fra mebo ana
1: sa
0: black monkey nsɛ
1: obehwane
0: oyi ohwane ho wo de palato adwen nsɛm a wonom ne tse ne die nipa nom aduro no de kuntum poni na da ewura ni mu ana kura ye fash akopro paduane akura ne kura ka sa me papa no me baba me so me bua na
1: sa
0: ma me ne gina ho ka sa o papa no me no emra me ne wo so nti de de kan africans no genesis 3 nyankopon domen yen ana genesis chapter 27 no yankesa so ye kopre gi no me iti africa di ya case
1: sure
0: o se bebi e be ko bia na yesu ni e ban no e kwa ho
1: reflect
0: o de hwe us your bebi e flow senegal city e se na example o mo person o mo change kuro ni din ana brofo no so bebi o mbe ko o de ukwa south africa na no na me show mo documentary bebi a brofo no ko tena ye no e ho weather e ti se europe pe ena bebi a blacks ne so te no awiabo eti bebi a obi asu ne ne ban no bebi a boka kwata o de opa ye nko tu soko ban ampa yo ko furum abuabo safo no ye ntu wo mu nyina mfiri ho na ye ma europe fo e metena ho 2 years
1: sinu beto
0: na hwe sesuro anto ha
1: beto
0: what that be change everything ijante urade
1: amen
0: chenye pa upa yesi sa blacks nko amwa no na ye fo mu nko gu holland 2 o'clock na wi apie ho 2 o'clock ya dwen mu yesi eti ye bibia ye hot
1: yesi
0: minim si yaduane na ye di no because nka do cross se se pa wo bu no dia ma green pepper press se to no asa dia ma jene no dia red pepper na na num etwa de wo de touch obedi aduane be we touch me so nyina woro woro bro ni wo ni sa nkwasi asem wei wo dia na na me hwa me ta hwe documentary fa na me hwe documentary bu o Jamaica ehon Jamaica wa chire pa o na eye baby awo ewo hopa na si yesisa blacks no kogu ho no weda na dane
1: na dane he
0: ntuko bu onyina wo ho kube ya ye bon mi hu rasta man power di kube di agu trogo so rasta man pa o bon se pa pa pa pa pa African for you 18 yes 18 97 yes sir blacks bear 2000 ship ma edwom ko America yes bear emu bear 500 ewia wom ho esa fa ship so wom dwane aba wom dwane aba Senegal ene esa chi wom sade wom san ye tio ye the ship afa na firi akọ enso wo pa ship fofura san dwane aba Eso ne ukase kwablane kajetia yemfa homa nso no kon na yentwe nase amfa nfa hankusi nkran enkosi airport ntwe nase amfa pone so nko America obepene
1: obe
0: eti broni no eba aye no na bibini ne de nada enkontompo no de agi ni nshira Isaac Eurade
1: amen
0: eti ogigi nshira ne we 34 to 40 kai ho aha aha 34 to 40
1: Genesis 27.
0: Eti waje ishira no kowie ya pena broni ni bae. Eti Genesis 27 no.
1: Verse number 34.
0: 34 to 40 no.
1: Ase. This a tin agansem no.
0: Aha.
1: Ode su kase ne areho pitiem denden kache ne agya se. Meja.
0: Meja.
1: Shiramin subi. Na ase.
0: Ose.
1: Wunia de nada
0: aje unshira. Nada blacks.
1: Maju unshira.
0: Enada enada pa me se ne Africans
1: hey
0: what you aduane hu di ohwe mo traffic mu
1: ahwe
0: enna me gu nanim kra wo nyan starte
1: eh
0: o ze wiase nyina blacks enna talkers akese pa se car pa ne boarding abrofo no shada ye no 5 for pe wo de hwa kwa yo boxing wa America
1: me weather
0: jimi ya wo jimi isaka kasi na omo yomo ye ne 5 for africa africa ye ne etum koto ka gana hakure bu ha ye etum koto ka ka no entimi nko enkra tukumase ka no ekwan no ka no entimi mfa so etika ye be yusu nkumase a aha ye di si k kaya esa sekete pre bi so ni ya di atwa kwan no ade abesi ahodwo ayao ahodwo kran fa mesu di besi city hotel a golden ade abel golden tulip
2: golden tulip
0: na ya tu no kakra bi just 1 minute driving ade akobo golf ye wi ani asan so atu saka na asan ba hotel ho na ka na asan betam saka na asan de ko isi legon this is africa for you kwashi broni onni san kwasi asem wei
2: onye
0: sebroni pa ba high flat 400 million atra isi legon 7 years without half flat what man never do this stupid things
2: yes kanina bafono
0: 10 year pa na 10 year etuti asem o kan eji o kekan sem bi o tuaso tuaso
2: o sey na o sey wunua de nada baje wunshira na o sey ni din ni jacob ana
0: aha
2: empire empire nini na
0: wo sisi mi wodi obi bre wa blochire edi sika ma ni nua fa nsi dan fa mie store obi tum be fane mese me ni man bi obe fane yiri ko germany oba na ko ja no akofa be ma foforo france manu tumi kasa mobile phone su saa ofra me a otumi jira mobile phone su kasa saa na ne credit asa no gu su kasa
2: o kasa ni refi no
0: confession I ever saw africans eno kan
2: say I say mpreni na wotwintwa manam wa fa me panyi
0: Imprenu ni na wadi ya.
2: Watu ncha manemu.
0: Watu ncha nene. Awu se se sunu wa Afrika si.
2: Uwe mpa.
0: Se sunu. Si ya nchu ncha ni mpanemu.
2: Ye ni mie.
0: Me ni mpa mlasi.
2: Ye ni mie pa.
0: Awu se. Mima anya. Ozo nye.
2: Nye.
0: Oma ya. Awu se Afrika si ye ni ye bube.
2: Ayin.
0: Ebe kogo.
2: Enkokona.
0: Enkokona. Kokura ma mfarese obaye wa.
2: Ye mfarese di.
0: Papa anya shi ya.
2: Bonesu nye hui.
0: Kwasi bro ni san kwasi abewe kwasi bro ni omu
2: omo yonkre ntwa nkra tumtwendu
0: isa gawrade
2: amen
0: kwa
2: wa fa mi panyi na hwe afenso wadi mi nshira na ose wa fa nshira bi ensie me na isa gu na isa gu ase iso se
0: aha
2: hwe mede wo meya wosu wura
0: ehe mede ne meya wosu wura
2: mede ne nuanom ni na meya
0: ebeka no ho
2: na mede aburo ne nsa na wo no na afa e wo de e de na menye wo
0: e de na menye wo buro ne ya waka e de na menye wo kwa
2: na isa ka che na ja se
0: wo ne se david o yo free
2: free se lo mon papa david
0: kwa
2: okay Ade na menya wo
0: meba. Ade na menya wo meba.
2: Na Isa ka kire na jase.
0: Na Isa ka kire na jase.
2: Meja.
0: Meja.
2: Shira me ba ko pe.
0: Shira me ba ko pe. O sa blofu ani mlade e.
2: Sure.
0: O sa blofu ani mlade e. O pe one pe. Bibinia. Bibinia. O pe one pe. Eja, wo de shira me ba ko pe. Ablofu ani mlade e. O wo de upa tenaka enam wiom. Bloni ani mre. Ana no Queen Elizabeth ba Ghana ha hwe atade e hyane fo so so ne fom uko renwe siwa when ai tensiris
2: nya
0: kene ba gbi e kura no hwe ne ai amampo bue a ai ye friend sai esuru wo e wo suru kakrai Roman Hill down bro ho egugu ho tutu siris ne 55
2: ne Sunday be bring
0: simple bibini e wurade Yesu Car a friend in Pamionu. Car a friend in Pamionu. Drava traha, na ha, where's your traha? Na ya ma, Juanum Paneta tossa castle. What if when you say we are singing? When you say we are singing, so Juanum Paneta tossa castle.
2: Before,
0: Kwa
2: I say na isa ka kire na ja say meja shira mi mago pe shira mi nso meja na isa ma ne ne susu na neja azigbu asen say hwe
0: hwe
2: asase asrade ani
0: asase ade ani mu
2: srade ani mu
0: srade ani mu
2: ne de osuru bosu yi nso
0: shuro
2: obetina
0: asase asrade ani mu ene osuru bosu shuro no eso na obetina enti abrofo no ye ma wo mu shuro ene asase ya dwa bibia enye yi ehwa na yede ma abrofo no
2: abrofo no
0: che omo kwatra nti Holland omasase nyina ye nsuo to bedom
2: hwe
0: Iti ya wu wa anu wa shashie shion shio gali.

bebre. Sasa bi pichi ha ama dia chinne obese sasa. Ha obi na opa fa babu tunju fa fa nego. Yesu na wo kra Yesu sire mo. Awurade won show wo de papa ni boni Yesu woni bi dia wa koma je ho no. Yi asa dia wo ye nyina no e wa hwase. Na dia bi e wa hwase ne so e wa wie ye. Etie tofo Yakobon kasa wi a. O si dia wa so no ontie. Wa so be bia be kaseti be bia wo tipi no bo mo di so be pe ba kwato. Bo mo be pe si kasa kwato. Na wakwako bwe se dia ne bu bia no to na kobo. Na wo tumi to 45000 na. Na mo di boni aka ho. Bo mo di so be to ba ko. No wakwa kwa tiye na udi mwinsam no, edia ye juba. Ano payi, minemo nkasa nkwe chiri. Uradi shramo, na onu mwawo. Uradi diya wanshaw, onhaw, weja upe diya mao. Diyo pesa uye biyano ye, na kaya uzo uwa mfawa atemu ubeba. Because ebila kwa nimi sese ne etia. Ebila kwa nimi sese no, eh, dako. Jobu nisi obi wa uwa dipinti, esu wa uu. Enfa uzo uwa deng, wachile uradi beti maji ukrefli uisem. Tebila uchi asye, udi diya onu mwono. Ano wasenka futi dumienu, wase kaya ubafu wa mlanti bilimu. Ana debo nina. Katuwe niya ye. Euradi yede wase. Umeyede wase. Umu wadmu so. Wama wache yensem. Nsemi ye guo fomo papa. Una beti mema semi ya su. Ebra semi ya bay. Ma umeye tia semi ye njila mfa bi mfa junimu. Papa yenko nko sakre ya juni yenfa ye humewo. Na dama nupiewe ni mnyemua. E umansuwa ye shiemu sabre. Ye njina ye tibia ye nshira. Euradi shiramu nonu muamo. Onkramo. Onye jimu tata nonfa mu njina nkudu. Ewe Jesus Christ idibu nti. Amen.

0: na nkɔfo no kɔtena ase
1: na abraham ye ntem kɔ sara ntem
0: madam
1: ka sɛ
0: awɔ ntumadam keka sɛ
1: ye ntem
0: shala ye ntem
1: fa esam pa susukuru wa miensa
0: kɔfa esam susukuru wa miensa
1: fete to tatre
0: fete na fa bi to tatre
1: na abraham tumrika kɔ anantwie mu kɔ kire anantwie ba a ɔyɛ de na ɔde ma ɔsomafoɔ bi
0: haleluya
1: de ma ɔsomafoɔ no bi
0: ɛhɔ na abraham ɛyɛ fast na ɔbɛwuru a nantwibuonum ɛna ɔkɔyi nantwi a ɛho te ɛho yɛ kama
1: na ɔde ma ɔsomfoɔ bi
0: haleluya
1: na ɔyɛ ntɛm siesie no
0: ɔho ade pa ne ɛde bɔ afɔdeɛ ma awurade o ɛne bi obi kɔ asɔ dɛm ma wansi de ate deɛ ɔde foro trɔtrɔtrɔtrɔ driver anyɛ
1: wangye no
0: collection to anyɛ by force
1: o
0: haleluya
1: amen
0: wohwɛ na wontumi a ne wagyae ade a de nnome bɛblɛ wo deɛ ne wagyae haleluya
1: amen
0: ɛna no sɔfo bi kan na ɔfere na ɛyi loto number loto a yɛtwa a yɛani
1: loto pepa
0: haleluya
1: amen
0: wotumi sɛ ɔtwa loto no wieɛ no ɛna ɔde pepa no ɛfora balance no nti wɔyi sika no wahwɛ na loto number ne nyinaa fra sika no ɛti abraham yɛ fas ɛna ɔka kyerɛ ne yere sɛla ɔmfa tɛtrɛ ɔnte tɛtrɛ ɔmfa pan no na ɔkyee nantwie ma abraham yere sɛla ɛna sɛla yɛ fas na yɛ den
1: na ɔyɛ ntɛm siesie no
0: hɔnda ɔbaa papa no no ɔhu asɛm no sɛ ɛnkɛ ghanafoɔ ma yi bi a ɛkɛ no ane sɛ ɔka kyerɛ abraham sɛ nantwie no deɛ too much meɛnkɔ pɛnse saa wa bi wonim sɛ ɔbaa bɔde bi ayɛma ne kunu ayɛ timɔdenfoɔ ɔbaa bi atumi ayɛa me nnɛ bɛrima paa ne maame ɔwowo no no ɛnɛ wɔne ne nkasa ɔbaa bi atumi ayɛa me nnɛ bɛrima ne nuanom mmaa ɛnɛ wɔne wɔ mo nkasa nanso sɛla deɛ wanyɛ saa wo bible sɛ sɛla gye nam no ɔgye paano no ɔgye ɛsam no ɔgye ɛhɔ a na ɔyɛ fast ɛna ɔkɔ popoeɛ na nkwan a sɛla popoeɛ no wotoa so hɔ a wɔse na abɔfoɔ no de wieɛ no nkwan ne taste nti halleluya aduane ne da nti wɔn mokɔ no na ɔmofiri abraham sɛ abraham wɔyere sɛla wɔhe toa so hɔ ma me
1: verse number 9
0: ɛhɛ
1: na obisa abraham sɛ
0: ɛna ɔmobisa abraham sɛ
1: woyere sara wɔ he
0: woyere sara wɔ he
1: na ɔse
0: ɔse
1: hwɛ ɔwɔ ntomadan mu
0: ɔwɔ ntomadan mu
1: na ɔkaa sɛ
0: ɔkaa sɛ
1: ampaara
0: ampaara
1: mɛsane maba wo nkyɛn afida
0: the next year a yɛkɔ a yɛsan aba no
1: na ɔyere sara anya ɔba
0: nkwan na tere ne tɛkyerɛ ma se sɛla bɔ ne nkwan ma soro abɔfoɔ hu sɛ yes
1: ɔyɛ ɔbaa
0: nti nkwan no nti wɔ se hɛ the next year koraa no yɛbɛsan aba ha
1: na mɛba
0: awurade soma yi wansoma yi nkwan nti yɛbɛsan aba ha nti wɔ se the next year sɛla yɛbɛba no
1: fida sese na ɔyere sara anya ɔba
0: sɛla ho keka nti o ɛfɛ wɔahu the reason one a ɛma ɔbaa bi kɔ a awoase a ɔnwo no ɛfɛ wɔahu saa deɛ no the reason one a ɔbaa bi kɔ a awadeɛ se a wɔanya woɔ no so ɔhu halleluya ɛnoɔma nnan wɔ twerɛ yi mu a ɛma ɔbaa kɔ awadeɛ se a na wɔ ho ɔden
1: deɛbi ne den
0: halleluya
1: amen
0: deɛ di kan ɛbi ayaleɛ wawodie mu halleluya
1: amen
0: ebi si wɔ bible mu deɛ ɛtɔ so mmienu samsame no wɔ se obi a ɔko a amumuyɛ awo obi a ɔyɛ abortion yɛ abortion no aa pieces wa yi one form one wayi two form one wayi two form three wayi three form four wayi four form five nwale a awurade tumi de awoɔ twe wa so halleluya
1: amen
0: ɛna woyɛ obi a wotaa kasa tia nnipa bebree a obi a ne hwenom bɔɔ no ɔkyerɛ no ho ahantan ɔmpɛ nnipa halleluya
1: amen
0: wonso awurade tumi de awoɔ twe wa so
1: rahel
0: suban ne bi awurade de awoɔ twee na so ɛhyira nka awurade nti asɛm no tie na tie no yie paa ɛna ɔbaabɛhyia so agyegye nkɔfoɔ kunu no ɛno nso wonya awadeɛ awurade tumi de awoɔ twe wa so wo sa aseɛ na wode saa bra no yɛ w'adwuma ɔno no exodus 20 halleluya bible no bɛkyerɛ abofo ne didi wie ye no wo mutia wo mo nu mu wie ye no hallelujah
1: ti afida sese no
0: afida sese
1: na o yiri sara enya oba
0: o yiri sara no wa ade
1: enya oba
0: Esther chapter 5 verse 1 abofo ne didi wie no oba papa obuwura ho ah oh abofo ne didi wie o mo sesela the next year ye beba se wanya oba papa ne nantena abrantie wonkwa na odi ba wiase nyina no ubedu hu se oba wiase eti na bible ne se eyesa abrantie ubetra bonje so se se wono oba wo pantokwa ebetrade eba papa bi ti se Esther chapter 5
1: Esther chapter 5
0: ebla emuye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1
1: verse 1
0: mhm
1: eti fi asomo say mm-hmm. Esther ko ohini enim
0: hallelujah
1: mm.
0: Esther ko ohini enim
1: na da mi ensa no
0: aha
1: Esther she ohima atade
0: o she ohima atade
1: na okodifie emu fam
0: baby aha
1: ohini da no ententen so
0: aha
1: na ani na hinwa so wo
0: isa da urade
1: efie no pono no ententen so na eba se ohini ni hunu ohima Esther se ogina abon aso
0: ehe
1: onyanenim enmunyam
0: onyanenim de
1: enmunyam
0: onim oka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabre no na ablagie bi asoletia juwa busia no isa gaura de
1: men himan
0: etina ohene ne nso oti kromo no na wahyehye na e de ama ema owale wo munyina eti sa wo blenduri na wo forso na ko hene ne ho na wo hene na ntene ne poma anhwe wo so a na yakun eti sa blenu mu no a Haman e solitia juvu ono
1: yidafo ono
0: hallelujah sa blenu na ohima Esther na enuru de so obekọ wo hene ne ho
1: de bi
0: nanso Esther de ne kra to ho sese me ko wohene anim mpo na se me nya adom wo nanim na okumi mpo a me pe sese me manfo bo mu nti Esther de ne kra to ho ema abusua no na bible se ebla wohene no ehu no no wotene ne poma ehwe Esther so
1: nya nanim munya
0: oba papa no ode ne kra to ho ema abusua no oba bi tume wo boso miensa no wakoto akura na mabema no de ne trabu
1: jobei
0: oye widi ni kura asre bonsam
1: ei
0: sede oba tan ne ba babro se ye fane sei akoko kura mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abo akoko sede osi ne ne mate enipa utwem ana abo akoko di wachi ne manti
1: protect yo
0: ba ta tu ni tu ni magu bosumi isanga urade
1: amen
0: ti asem na tie ni ye pa wo ohima Esther wode ne kra to ho ma busia sister se wo kula juma saya wode wo kra to ho ma busia na na
1: emisa wo
0: hallelujah
1: amen
0: sister ne kula juma saya nti baba fo okuru beduru fie sesi no na waduru no ya wofufu adie wiya pepem de asie wiya mama nawo ne atama kosuo ne yakopen kra dokro bunch bunch ha mienu enam ne yeta eternity
1: ti
0: ya gima ko twetwa hallelujah
1: amen
0: oba bo ne de ntew koma ne ntew dokro koma ne kunu a odema ne woro kunu na ahwane ba ma adwuma sey a na nkyere na wie ya no no sister bible ne say de ya kɔ no ebra bi bedu a e ma nsu be soso be ma ba ku
1: ka sey ye beto ye duane ya sey ntade
0: genesis 27 verse 1 sebe ma wan ko sia oba papa ne so ko sia oba bi ti say e ifu a efe efe oh so si ifu hu duaba no ohu sɛ duaba no efe wati bi dia ya dia oba bo ni bo ho a adoma bi e betwa mu bia obefre ene yi asentuma obetwa no ofade otwa ofa kodjo chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina ayi asentoma keke hallelujah ayi asentoma keke wo a ne kuro ntwa ma no okɔ ayi ne baaye no oba abesi akoda ne hono ma pa wa oba abesi akoda ne hono ma wo shaase se wo yi a 12:30 anajo wo be yi e bɛgba no pa 8 na wo da so wuro ai sɛ sojani a okɔpata Congo war hallelujah
1: amen
0: to me ma be me di na ni hwe wiom hwe latia be me da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne yepa e na se ti verse 1
1: et if you ask Jesus I should do me
0: se kan ko ba bo ni bi verse 27
1: aha na ali ba ko kra na ni so ye kusu na
0: hallelujah na je ma ni na wo ni ye kusu kusu
1: ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne sey
0: ana ofra ne ba panyi iso
1: ka kire ne sey
0: aka kire ne sey
1: me ba
0: me ba
1: na oje so sey
0: aha
1: hwe minie
0: minie
1: na o sey
0: o sey
1: eja
0: eja
1: maba akokura
0: maba akokura
1: na minim mewuda
0: eda minim be free wi ase
1: afei
0: afei me ba
1: fo ase de
0: aha
1: wajan
0: eh
1: kotoku o
0: mhm
1: na ko na wajan ko nwuram kope hanambre
0: na ko nwuram
1: kope hanambre
0: kope ahanam ebremi
1: na no a akona duane
0: hallelujah
1: ebremi
0: na no a me akona duane sade ampepe
1: ebremi na minni
0: na minni
1: na me kra inhira
0: na me kra anya de enhira
1: o nsa na mewu
0: nsa na mewu
1: ebra Isaac reka sa akire ne ba
0: isoro na ebra Isaac e ke sa asem wo ya akire ne ba isoro no
1: Rebecca ti
0: Rebecca yeri ai
1: ti
0: ti twas way
1: na iso ko nwiram se oroko kum nam na aba
0: aha
1: na Rebecca ka kire ne ba Jacob se
0: ho na oba abo ne no ofre ne ba no ene o ka kire ne se hwe matise
1: matise we jare ka sa kire onua iso se
0: isanga urani
1: kope ha na mbre mi
0: aha
1: na no amako ne dia ne
0: ntompo be urani mu
1: na mini
0: enti ye onye fast mebua nonkochi onkochi de mponchi ni bi mra
1: onu akono duane mo
0: no mfa no akono duane
1: na
0: enhira na jesiesie no akora no mfa nkontompo ni naada enko jifri ni nu yensem oba aboni ya wa ma aboni bebre wo wa wo mudi nsem de wura ye matri mu a ene ye ma ne kora pe ye papa ni ma hwe
1: de bi
0: ba me bu ho ye big mistake oto bru nyataade a okona nkola na da na odi ama ne yire
1: sori afam
0: je nkola ne sori afam awu hallelujah
1: amen
0: ade achi na so ba nkola ne nyane na odi ntade ne sese omo na ofrefro makosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese be kwa onka se enu atade amu papa de bremu
1: ebi
0: onka se bra bronya atade bi ame de bremu hallelujah
1: amen
0: we shall bo se enim ho na na nkwala no nkwala ndejiro e ma wa ya de mata de ya odi bra mi de efu eti nkwala ni nyinyina wo munim se bro nyantade ni nyina
1: wo
0: ma me na eto wa di school fees no be friend ba ga na ka chese wo ko no yiro hu suade wa hu bra wo papa bre hallelujah
1: amen
0: wo hu bra wo papa bre me kwa wa fa so enye sika we da ma me sa me fa ma na fa ko sua de no kodwo wani onye sa obeka kire ne ba so wahu bla me bre
1: wa hwe
0: hallelujah
1: amen
0: eti akura ne pega o pega nyina no onim se
1: amen
0: e sha ke urade
1: amen
0: ani ti na me he me to meet fa akura kofi na me kora se nkwala na da Isra geurade
1: amen
0: medebato amade ache hallelujah
1: amen
0: ene yen sey hallelujah
1: amen
0: ene yen sey kokura manfele so obeye wa oso mfele so de asa obeta so papa anyahwia
1: bani nyahwia
0: a ohun se black man ebubu sa abena na chese adwombodi abadi tirim
1: pani
0: ebeko gold ye nkoko na
1: kona
0: eti meme di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da me de beto ho ade a che krese ya de beto bolem isanke ngura
1: amen
0: eti meme mani mission wo mo mami meme ma wo mami tukwa busumie no kro bia mfere ne mbusa no hallelujah ba mi simi firi nkran se me be kumasi a menya call sa da waduruhi da waduruhi da waduruhi da waduruhi akopem se maba beduru kumase ya mafuka akura mi kofie ni ebusa baby amaduru hallelujah
1: amen
0: ana no nam kachere na nam nim wife din koba nam se upa menu mi ne yempuna ne na ubia anko se ne yenkonchire nkwala ne yenhwe ye mi nu de de nkwala do befa hallelujah
1: amen
0: the company be too in this oh na nkwala na jiga ah sana kan sana ma yo ma me so what oh ma me kopra ne oh amfa ke ba kwa from da he ti asem bi ama aka eh oh kan ye kra me kra ma nye ni mpo da to adwunu ma hallelujah
1: amen
0: pa pa pa abladie we are least mistake when she ye dachi o do sabesi form kosia oba boni
1: te se Rebecca
0: oba boni bi te se Rebecca hallelujah
1: amen
0: na wa kosia ba papa bi te se Sela
1: hey
0: Sela numa ya sister wo akofa Sela to so hwe kwa ya do kunu dam so ye kai ho no te o se Sela Abraham frere ne ka che ne so nkonu aduane na no ye fast hallelujah
1: amen
0: ena mo ba no sunti hwenhira kese a awurade de ba fie ho eno ne ne Isaac be firi mu Jacob I want to atwaso abepim David so a Yesu firi mu ye de ade Isaac munira oba papa bi eno ma bi a wo ye ye nti kosia wo ba bi te se Genesis chapter 39 verse 7 na wo kai wa Genesis 39 7 na wo kosia wo ba bi te sa Genesis 39 7
1: Genesis 39 verse 7
0: Genesis 39 7
1: o sei na e ba se e kire nu Joseph wi a yiri
0: tu go ni
1: so no
0: o si we nya bia so mu ye onua ba na okuru pa won na wo sa nyum na mi de se isa ga ura di
1: min
0: ti asem ni ye
1: na Joseph wi a yiri tu na ni si ni so na o ka se
0: o ta me se ni ni de ya sa nke hwehwe ni e di tu ato wo de ma DJ mpre hwehwe sibe wa ukwashia wa babo ni bi 39 verse 7 Genesis what is right
1: na eba se echire ino
0: aha
1: Joseph yiri twina ni si ni so
0: ehe
1: na oka se
0: oka si
1: woni memeda
0: oh ni kunu ni wo oba agbo ni ni kunu ni ho
1: ni ho
0: wo hu ba ma foforo
1: ase woni memeda
0: ase Joseph ni memeda fi so bia ni fi ho
1: bia ni wo
0: bema bia wale yire ti ha ti aburukire bema ne bobla wa aburukire obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba len na sister yi je sika money enti sister yi won fa ne vote na de card ni agro onam kra na ebon ntuma no na sister ne ji sika na no de ba no abem aduane ama bema foforo hallelujah
1: amen
0: Isa gawrade
1: amen
0: be man be da wie didi wie a lord ta ne be oba ne kuru ta wura twa abona furum
1: white no
0: na waka che sister se ko hu fie wura no na je ifie ho toilet key ni mami
1: wa hwe
0: be makwasia
1: ma oda
0: jimini Isa gawrade
1: amen
0: koto sa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: sister ni bi no
0: hallelujah
1: amen
0: no dia wagya ne kuna gya no ho gbobrado na sister de ya nkwan ya ma bema fofura ah sister ani ti awurade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode ba ma fa sa kwa we so a enye kokoram na obenya to wo furum
1: obenya
0: ukoko vana che hospital ne hwanum ne doso hwanum ne doso
1: mua
0: ema ukofa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
1: angela
0: hallelujah oba boni bi ti se hwe kwa ya wode Samson fa so uni se na gana fo ma bi ade yekunu isaga urade se ablantia wuche ha se wo yire tan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadi tirim p pie ya ba ti sweetie hello darling makoma mtofia na dia nka wo ya che na dia matumbo ase apopopa wo ye so asase krokro wa na da se wode boni be she utirima na dwo no ana so se saada no aduane no wode mpintu agum
2: slow poison
0: abranje wo yire ene dia wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hirasu na yesu kra bible say yesu kra no oje pan no no ohirasu ansa no wo bubu hallelujah na yiridi besi wa na ne sagdem na wo na le yiri sagda do kom na bla tie twamne otwa ene de wapopo me obeku hallelujah
2: amen
0: ko sia o baby ti se job yira
2: Hey.
0: Job chapter 2 verse 9. Odidi prepana no. Job chapter 2 verse 9.
2: Job chapter 2 verse number 9.
0: Aha, aha, aha.
2: I say, na ne ile bisa na say.
0: Uda sukura umudiem
2: muara.
0: Aha.
2: Dumi onyankopon na wu.
0: Dumi awurade na de.
2: Na wu. Na oba ne say. Na obua ne say. Say de ma jijentwie nu mi kasa na wo so kase.
0: Job no no.
2: Ma jijentwie.
0: E ma nkwasiafo kasa no. Enu bi pepepe. Job yiro. O ti ase ma job kan e. O to aso a o se awurade ama ya de pa. Maje. Yesa.
2: Sa.
0: O de bone so aba. Masum. O so oba bone no. Eduru de ya din no. O hu asema. O ka kire ni kunu no.
2: Ah, dimi radi ne wu.
0: Ti oba bi o wa, ni kunu adwuma ya, e wo se de osi ne nete.
2: Me pri.
0: Ana ni kunu so adwuma se ya, ene so e wo se de osi ne nete. E janga urade.
2: Amen.
0: Oba ko ma 1 2 3, ne ma menum nyina abete. Ana wade we de mintum ntira ho. Hallelujah. Ka kye mi se ko pa adwuma ye. Ka kye mi se pie, ja akwadwesem no, nyemna mbedi dia ma obi. Hallelujah.
2: Amen.
0: Oba titi bemanya, itimi se mema wo motra damase. Tra damase from anumira opo adwuma 5 akotra damase a. Ame ya so kare na oda so ti damase no. Sa mema no. Ifie nye,
2: nye do na.
0: Job chapter 19 verse 17. So ko Job 19:17. Bible no kan sem bi. Job chapter 19 verse 17.
2: I say. Me yam po ti ne ho me.
0: Aha. O se ne yiri mpo ki ne ho me. Job, o se ehi ano no. Na ne yiri mpo. U ko nya wo ba ti se ya. Ti se Job yiri we ya. Hallelujah.
2: Oh.
0: Anadjokro obema waso ayese. Obema waka isili sa. Abla 1 Corinthians chapter 7. Verse 4. 1 Corinthians chapter 7 verse 4 to 6. Kaiwo. Yanhwa asimbi. Bieni ntem.
2: 1 Corinthians chapter
0: 7 verse 4 to 6.
2: Verse 4 to 6.
0: Chura mesu sey.
2: O sey. Ojele inni ono ara ni ni pedua so tumi.
0: Sister what ya sham no?
2: Nemum.
0: Ayire ni ni pedua so tumi.
2: Nemum okunu.
0: Okunu.
2: Sara so na okunu inni ono ara
0: so. Ono si ni pedua so tumi.
2: Nemum.
0: Emum ayire.
2: Amum fa mo ho enka me mo ho.
0: What is? Oba walefo. Ya. Edura na dwa. Okunu pe baabi awura. Eje se o sign check ansa.
2: Ei.
0: Eje ntuma wan to ama wonti. Ano ma washa akoda abontire so akohoma bia wa nya ne ne wati asem no oba walefo ose mo mfa mo ho nkame kame mo ho mo ho
2: gise
0: gise
2: mu benu apene so sem betena ho mre kakra
0: gise mu mienu apene so hallelujah
2: mre kakra
0: hallelujah
2: amen
0: wati asem no because who ko problem chapter 30 verse 19 na tie na tie na tie na tie ye pa anopese utie mi a oba walefo Eba usuba anyeti se dilala. Sister uti yemi ema usuba anyeti se jobu yire. Ema usuba anyeti Genesis chapter 39 no. Puti fa yire. Ema if usu ema wabla boom.
2: Be Rebecca.
0: Anka uwe anka uye anka anka meye anka anka ufa Esther.
2: Esther.
0: Awichile ba yeno. Esther dene kila tuho. Eme abusi yano. Sela yire yentem. Oh. Abraham yire sela.
2: Sarah.
0: Ya oba walefo anya wukunu nti. Hallelujah.
2: Amen.
0: E kwobosum ba kunni. Na otwem yensani, na otwem yenuni. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ukunu tumi mpega. tie Proverbs 13:19 o se sey
2: Proverbs chapter 30 verse number 19
0: o se sey
2: o se akode akwan
0: akode akwan
2: e de wiem
0: e de wiem
2: o wakwan
0: o wakwan
2: obutan so
0: e wa obutan so
2: e san kwan
0: e san kwan
2: apun
0: e wa apun
2: na obarema kwan
0: e na barema so kwan
2: da ababa
0: ene ne yire ho hallelujah
2: amen
0: o fa english bible na o se kode akwan wiem
2: wiem
0: wo wakwan da butan mu shape kwan da poso e na barema so ne kwan barema walefo ne kwan
2: da oba
0: Adane yero hu
2: yero hu
0: Hallelujah
2: Amen
0: Sha quotation we kuku se ku pese Isaken urade
2: Amen
0: Sister Wati Eti anadwo na wodi ukuru fa sa kwai we so no wa pause na ukuru wo kone kra ne vim odi be kwa adwuma ni bibia na dwene nyina sey
2: sey ni
0: O paade anya de ɛne ubiebiem ɔpaade a ɔba paade afiri ne kunu a
2: sɛ yɛde giade
0: hallelujah
2: amen
0: ɛne ɔsɛ yɛde giade ne sɛka wie pɛ ne wabɔ krosin tie Proverbs chapter 31 asɛm a wɔka kyerɛ wo verse 10 Proverbs 30:31 verse 10 ɔse sɛ
2: Proverbs 31 verse number 10
0: ɔse sɛ
2: ɛtifi asɛm a ɔse ɔyere pa ɛyɛ yie
0: ɔyere pa sister woka ho anaa maame a wotie me Hallelujah. Ukuru ye rewe adwuma obekɔ pension na agye ni rewe sika nyina na de bi store. Ene no ma ye otum kotogo togo.
2: Kodi bai.
0: Ene ukuru aso ayeshe. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora diasem diasem.
2: Penitem.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Bible say oyere pa. Kwana obede.
2: O say verse number 10.
0: Aha.
2: O say
0: oyere pa.
2: Oyere pa.
0: Ehe.
2: Kwana obenya.
0: Kwana obenya.
2: Enso ne bua ye sini.
0: Ne bua ye sini.
2: Ehe. Na okunu akuma danso.
0: Ne kura kuma ye de yan.
2: Danso.
0: Odwini ne kunu ho. Ne kunu ko adwuma no wo maaya. Hello darling, we na me. U ba ya den na wa chesa. Ye ntem ble fie. Bible say oyere papa no ne kunu akuma e danso.
2: Ne sia de ade ehia no.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Genie pa verse 26 no
2: verse number 26
0: o say
2: obie na no nyansem
0: oyere papa obie na no nyansem
2: na adoye enkyere kyere wo
0: adoye enkyere kyere o say da chi dukunu tena say no waka chi ni kunu say o ma ne o ma mi ache hallelujah nti hwe na ma ne o ma mi o sister ya nukunu no mate say yesi wo mo ho kyere wo mpa say yesi o sister ya kora ayale hallelujah se bibi koma won
2: oh yele pa
0: what you say no wo se wo yele papa no wo yele papa no hallelujah
2: amen
0: adoye nkyere kyere
2: wo ne tete
0: ebiri bia wo okyere kuru trash no wo kyere kyere no hallelujah ni nua ba ma yale we dia sister no wo nye saa wo ne maami bo gate no bi a atu no kunu maami bo mu dia okunu nua bo mu dia okunu ba ma bo mu dia
2: e mu nsoso
0: e mu nsoso mu di fi ha yi kwan we koda we ba ba ma unim se ofriduam ofridu enipa da wu no enipa na hwa no sister wutie me manya dufu nipa fo ni brefo sa me si me nim oba papa bi a owale nikunu ni nikunu di na kotena busua fie nanso sister ni nyantokwa hallelujah
2: amen
0: nko maanum yina abegyina na chika kire omu nua ba ma se wumum na abefirifia anya kwia oba papa no no to aso ka 2028 ni emfa mpembo
2: o se
0: kire ya beto aso
2: obie na no nyansem
0: oya oyere pa no obie
2: na
0: no nyansem
2: na adoye tekyere ma wo
0: adoye tekyere ma so won tekyere ma so
2: onhwe ne fiefo okra ne ba
0: ehe
2: na oni eni ho edua
0: oni eni ho edua ni
2: na emma sorry
0: aha
2: na ofra ni nhira
0: aha
2: na
0: okuru nso
2: oyin ayese
0: ni kuru nso oyin ayese hallelujah otu aso ho ho say oyere pa otene ni sa so tadua mu otene ni sa ri en
2: so tadua
0: en so tadua mu tadua o ti ase che se dura na dua ni kuru mo emmo adwuma no oyetene ni sa so ma no ma kekasi ani ma ne ye kregai
2: oyere pa
0: oyere papa
2: ne bua den se ohun
0: sister kro tumu kache ni kuru ada ada obeje mama ni kuru ba ko tu kache ye dama mi solo nko hallelujah
2: amen
0: sister ano pe me urade kasa nkyro tro sam ne se e bra bi bedua e ma so be so so be ma bakum kotek wo kohwe e ma egu nyula mu
2: botanical garden wo
0: hallelujah from 26 to 40 years se se kura de 45 fo akeka ho abara kakra 50 fo akeka ani ti na bible se ma so be pe be ma bakko se e be di edua ne yato yata de waje bi asomuye wate waje bi asomuye na ekunu no a ekunu bone so onyayere pama ne krokro no echrechre na sade ne no ma sese wo ya otumi dane kunu pa kanu pay ewrade inshallah me number no eye 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207